0: word of the day is?
1: Alisik dinga.
0: I am sad.
1: Alisik dinga. Galak diga. Galak sin.
2: Ukiwang may tamik. Unip kahta o nesto. Upo na pingin lang ni karay at kahlo. Taka na nito ukiwang may to. Inyo na ilikit, inyo ay huting. Inyo ay tukin ka na tayo mga agla. Tapos inyo ay meko. Tapra inyuk lena tapra inyuk panisawlong nik tapra panisawlong nik gula ilakan ning nisuk tapra inyuk neha tamasuk inyuk ahot ikila mikon abay inyuk marra tapra gok angajakwang itawkog pagpagira lawak panisik tapro panisa ako sa bulwata ito ako bulu kasi ako na yung meko tapro ko ako na yung nagatsuk ang utata ang magtiktam na piyaw ko talaga ta sinara tapro tapro orla kahon eh kami mot kha hone ei kame tabru wanak pakame ak pakame arna na kenin nin mane ki na ru nya hone tabra na pik patta o khira ga tabru mangot nag ne khru tabru ne ble te blu tabra ke wo blu pa ku ble ra khabe ang uto kanya pero tin alan kanya kung nagliyan niya yung ma inahlugo tabrago ililu eman kanya ru niya hugo niya palang matasam makatang niya palisang na epekto lu kanya kalaw haga ang uto tabrago yung kwan niya niyo glory la tabrago ublo mi si walaw kami ang yung kwan ni Ulalakala, ay kakunaisyo mo kan. Tapra, ang tata o matayan na ang alat ka ang natin. Tapra, kukisem mo na. Dibeksek tam na. Sibuk kikatakpok. Angon mong ibro maelis ka nalik. Sibuk alalasok. Kanok takiak pigilhit pa nga. Then makanok nang nairita ngayon. Diyan ni Oktobre nang nilayat kalawa, kanulayat kalawa. Eh kami, kanok kami tem. Sabra, ang unong natam nung na nakuro ang huwag niya. Oktobre nulayak at kailin ako nito. Sabra, nulay ni, sabra, then na, pipkakluwin yung siyok tinliwukin ko mga isumablo ni. Upo na sumura lain mo. Tabra tupik mi, tabra ni sabaluk tok ten nublub. Kise maguk ten milande. Tuta ta silin nyamak tabra sinis. Tuta ta sikamak. Anno wana ti yung naksa ura ahlu ilibe. Tabra mani vese. Tabra gok. Kita kami gubane. Kita walau kami cabrang utara. Anak ting. Kita ngambil kubah. Kalau sakit kah selita. Nangis lu. Supaya lu. Cabrang uk. Allah ya familia ni beaksep tabrum. Anak wani tab kua kau kamu. Pikir uak tema anak wani lah. Tema siya nila kami. Tabungo takot pila kami. Ano ka na arok tula blu. At yung blu nito. Utik niya lang yung milk. Tabla ko ukiwag mo. Mayura ka sila. Tama na nilasa. Tabla tupit at pika na. Talit ka lang na kita kabilo na igalak. Tawad ko kanya ka lang kami. Tabra bunga awlan itu, Tabra on lang lang. Tema te maura visigana, unna kut kiwa, on lak tunga. Tasama tasamna, patu wa khreit kisiga lauk tuk. Nunu rangatu wa siga lauk, ah, pak kalau omega kiwa ngwe tabra. Tat pongo rahuna katalik liwit. So go manna kiwa pangani tamani. Hak pengen itu pengmane kupak mana kupak rencah kita. Taman rumah nutkak tu, nutkak kami tak boleh cuma lelak tu. Taman rumah nak yang uangan yang hilang kata kuma. Tambah online yang mewa uang aku kuiwang men, cuma nama online menye yang mewa tambah online bukan mewa. Kecik tau ruke, unu kuiwak takkanna, tarimi takkanna, kenyak tu ne takkanna ukuiwak, maklumnya macam sama naya. Sekolah ke hone tema, dengi lata kami sama rumah nak kata. Cuti ruko kanu, cuti kami ujuk, soku ko kami cakrecet, kami cetu ko. Imanya kalau kun mana supaya tegaruk ikhlas ni tegar nak amik sak boron seruk ikhlas ni amik sak evo mame amik sak tururak kelangan dulu nak kan dulu turut tiblu cawak inesuk isik tu isik man. Supaya mana calon mana yang lalu, kau mang melan yang, tapi ni tak tahu akhir. Suninya kenyang angin, mek suninya angin mek, naya petura, mahu tamar cukup tamar rumah sukuse, tamar angut angutim sukuse saya jangan yang mana sukuse kau masuk, angna mana sukuse nik sukuse nik. Ulure cok cok karena sebenarnya punya orang anak punya cok ina tukukan anak dan kita waktu lalu sama ini perlas kami cengeng agpaktok ya so gua kena nukat per mana. Koyak sesiok, koyak tabra kau benda yang lain lok tau kau kau rasa kau kau kau orang ini kan lauk pi, cuma kau buat mangga tu pergi menyaksi orang ni cok tapi segan lauk tu, cuma nak aksi orang ni kan, tamara tu kup tamara masuk se. Suku saya tamara, cuma ini cuma tangan letih cok, tamara ilim ni tangan lalu suku saya kira otot peu, negaranya banyak sahuk peu, negaranya banyak sini, nak kisah mana? Untuk pesan makan itu nak kalau sudah makan nak itu, tapi kalau anak makan itu. Tapi nak cenderung tamang, evik nak sulit, dikami. Tapi skuti blue negaranya. Tapi lagu, negara sudah kamu, teka tekuan, ilmu. Ini laktok tamna ni berasak tamna sih nukat ter iblis ni itu ni iblis kami seguna tukpa respon terbalik ini unek apa ane lembe ni berasak kisah malu tema ilan ni Allah si kami tabrumah angutem nukat ter tiba. Surah kami, tahu nak aglan nama sak, alat kami yang menyebut perahu, dan lekas, Problem is that she will care of Ramona and Mixa. It's chocolate to Rurakova. The Ramon is a neck. Our luck a male with Nipkahlo, strong army over. She will check him like an octisavalua, an octisamnik in your cockpalukta over the man in Mewa. Lakatim ni niyang mewa sa mga kawirang na sila ni tenne limang kaulay lungo tatablo kahlungo nang nakpay lungo tenne pigal unna hon tamna isaw pikame ang ibrak sa kame tulu tasa lungo itawa sa gugo na nutem ang nalhay niya mag tukungara magimakang na hon anna way lam tabrago umego tor lag magita marago on bini tabranga on akura lag anasit tabrago ko sumad lag to kana kubala ka bu mako ahmat to kutaye nahon tabrago tabrago tabrago it took them so little. And no one who was okay, Dabro. Look at them. The mother is too late, and Nibu. Elan and Norris who are, the run Norris, snuggling their loot. A macum covering with your own little loot. The Bravo. The Vassar, and Norris and Astor. She wore a little. Nalihani kati kliro at kao tilingnik tabura. Kanyi unaksala na yakluit. Iyo uktama kisek wile mabluit abidok roo kundidra. Atuleke. Tabura ilani. Ilani sinikone. Nibayasya atam. Sama. Kakilaktaraom. Itasyo. Only a swan is a makiver, the gunna. So who can knock hooked up Kulan the hunnit? Give it gunny. I've run a minute as a mucky's liver looked on it. Some. The only a swan. Who was a milk? Damn the cut back. Cockilla cushion milk. Cockilla stamina took so miracle. Damn the go on. Nayora kayo nailak. Dabra ko nayora kaksang nairman ilag isimi pekarao silak. Hanay kon. Dabra. Lito ko blu. Dabra siya kitani kinikita ko rin ita ko na nukot pa kilwa ko na. Dabra ko na. Sima siswe ko man. Dabra ni dabra siya ko ito. Ilitsonga tabura, pikaktoktok, tungin matan. Tabura ko, unuwease mo, kalaw tila. Kanuksam na, itignik pinman na, inna may unnoche mo baluktuluwa. Sura ko, kanuksam na, itignik pin. Kanukuko na pingit kalawtok. Tabura ko, kukuk, iling. Nulai setok, nulai sila kita kini unirak tu kalau atau cemburuk terbalik sebuah sesilai pun tu tak lepas. Nulai katil lah kita yok perlu kalau terbalik tenang mana biasa, bila asyik luka, wow katil lah guna nulai unak katil insya allah kita kalau tabra pang manu naglano tak kasi ka laot ti kitu talok anda ka go universe tabra go isli sino tutu chak ti buyo ta si ka tabra manu katpe salo ti buyo ti ka tabra ikame uti kame tabra mayoko ka. Tabra mayoko kami. isi mga tuten. Tabra kewa to kulala to oktob. Agla na dito ga kami si tilangan ta sa makiglinak tao mat. Unasat ko kami sok tam na inyo. Nukat pa. Tabra go. Kisa ma tabra. Tabra pinyo magkehu tiba huma. Nukat pa. Tabra go. Tabra man nabi asa mani kamayo. Samna kimmingi. Kimmingi sabko. Inik sa siya kung kasama kupang mo nito sa mo bakit siya ik mga blunesi mani blu ang utam sabra na epek tuklo na epek tuklo na we accept sabra makakupi ak pizza ka si mga ten na hlo sabra pizza ka man ni we accept tuke test tan mixi kung ito noon. Nothing but to take a walk. To take a way. Tabruma walk the way, easy panatare, no cut pen. Tabra go no water manna, no water amna, if it's paid in the key. Tabra tati on no leg along the soap, no leg the honey tabra. Tabra. Kita yung nengaw siya ni Wesley Tabruma, pin nengaw siya lawa kapeng siya tuk tabra kung kula kula kula ano kune nukin na sa mga kunmon nami ano kuya nga tabra ko pin na lawa kami pin ko manyanya kami Tabruma nukot tayo. Kinguna kaktutin, kinguna nunutagay. Sangma, isuktit. Akin na kasigliwo. Silmik. Sigil kinyamit, pesirahalutin nanagnig. Kunang ako nanagnig ako, pirayas, kulingurot, uko. Amakot, kabit, pisuktit, kanosipayatutut. Tabra go ka kanyak, inmigyak ka. Kena, siyun mo, siyipil sinya mo. Tabra go sulay, alam kisip ka, rungo sumora na yung sunawa, na ako tiniglo. Sunay ko yamit ka ulit, imalag mo, tabra sisip ka langit ka. Tabra go, ka kanyak, inmigyak ka, tena, inmigyak ka. Tama na. Imeja ko kuwa tena at oche mo ko mga pisila blu ni tena kukuna nga namaro ni kuling uro ni at oche mo sumora mo pisila blu ni tena akin yak tam ni misa tabra ko tabra mga uti mo ko tiwa siya tabra anigot akin yan alokup ko ulag negpa tema sa kulutin at pasarutin. Saya punya ati gelaya ni kati gelutin, kamera ni kati gelutin, tamara tilu tamat kau perlu kau. Tambah kau ane kami, tahu kan ikan itu kami, nampai seru kau kan ikan kau marak. Akhirnya ni nalo kau tak panggung, utek mut katangin mut, sekebulunak pakai sak. Pagtihira ko ano sa mga kiyo nga mapkutin mo yung kahlo. Kibayaktik mo kumpaka na ito kum na kumpak taman na mamatag nito. Kasam mo kung nuna milyonin imit takalawak to kasam mo tisaksakay alawa. Tabra ko kumplira ang man o lang isa ang man anik kami tabra na kibayaktik nakisana kami. Tabra ko tingmayak po mame kinyakaya kanit siya na nibinawak to. Tabra sing, ini cukup lu kena sedih lah. Tabra Allah ni, at kau rara sih aku kira, takkan aku. At kau rara ni, alat kagmat. Nenek ini sih aku kira, takkan lah, tinggal ni. Angai aku kisah lagu, takkan nenek. Kabisu mana sih aku mau orang mau beli ni, takkan nak kau mau orang mau beli ni. Sabre takano nga, ang ayaw ko ang may. Isi asir. Isi tukok. Ang ayaw ko ang isa ilita ang itkak. Ang nawa ang lungon niya ito ko na ang nakisik. Iyok tap kabri milyon eh. Ubusi ko kaligtura ang mayok. At kautiling ni katigik ang mayok. At pagkamitema kanyan ni tabrong kanit siya ng piblo. Tat kaya sila kaya tap ko. Nani. Tat kisok tilo. Lukat pa ako ni siksaktik. Lukat pa at pagkaktik. Isiksila ko ni temer yutin mo. Tamarragok tamarraman nukat pem. Tema temo managlan kao nagi. Tabra taku ikublok mininagit ka tabragok taku kipalukit. Tamarraman nukat pem. Tabra pisa lang testilego inip siya sirok. Tabra isikone. Isik tukaya meo sangma inip inip paliligit. Sogona temnya angutat patuyuk isekone kanok pinjit ka ang maktiyok tawra tamna temnya patuyuk kane tiwaslo kanya tawla kalaw kame kwalak tok kuktap sa nagano na kabaliti galo kuktamonu inay ataro rong winyagoma kwalaw tigalo. Tabragoko na koktamo kumina anikira ang raksina ko na inayit kumina pa yung uwinyaksok. Anastok. Tabragoko. Nibayaksa ako kalatok. Sagmago ka kanya nga kanit siya na itaw. Subto ko ka sigli. Dahil matam na nukat siya ka pagkakta ako pa kaya kami. Itkorirok. Akin niya po na mag-uwi. Sabra ko ang makamew. Ang makamew. Nananiglik. Nananiglik. Kaya namak ko nag-amasirok. Sabra ko kabang itup ko mag-iyon. Nibig niya ka igliwit sulit ang mga mag-iyon. Sabra ko akin niya kumitabro mo. Imaura pa niya nga. Abis lumutin na. Inilag ka. Malakoy ngulo. Tungorak sa ubayak, abit ka. Tapago ka po yung katani kami. Tapko, abang itay ka na ito. Abang itay ka na ito. Yung lutamat ko nga kaitke. Buko o torak lut, nayok torak lut, pinyumag si ilipsing, karipsing nuti lut. O torak sing, o torak asing. Dan nak lut, sebrago akan gitu. Nukat dah orang lain yang itu, sebra. Tapi ko, apa ko ni tambah macam pekan ni sebru akhirnya pun ikut lut, akhirnya tanah ni lut esok mu. Sebrago sunau betul sama nane kalau kita tap ko yang ngalau ko ni. Tenda gok tabranga sukraman okukraman tasamau tasakpe nyaktok tamanna atukkanga tabruman nibayakse. Tabra gok tamna nukatpak. Anga yukagmi kawanaksigak. Tabra anipkangitka tabranga nibayakse. Tabra huliktaya. Tabra gokunda tamna angutat wikanga inya patuyuk. Tabra go kok tamit anit sira lang na yang alaw kami temo lang na sok. Tabra go kong lang na yang man angun mingun pakakilu tabra go yip ten man agitip kaklu. Tabra uko teak sira ilakan nigo tili inyaw nila anyag lahat kinyaw tabra ilitsuwin kinyaw ulat tambay kap kundulan. Tamda nulet kaitin, nukakpuk. Pagpaginu, pagyumagin, upasuruli niya kakit kisiya. Nulet tamna. Tablago, ikayok tikeho, tablago tamna. Uwekane, ando kwa rekmet luho tabla. Ukuhu wenyu tabra naglik sana sik umeru porak tu tap ko tenda aban muni kayu ti bulu tabra guk tap ruma uye kangan tam ni nulayat kerme tabra kanuk naik pesaung naik ta tak ko ni guk suwal kuma nulayat kang me tabra kanuk naik unai sanga taluk taluk kayu ti nega una nulayat kani kuyu menyesu Kuwa tabro mo kibang mita mo kunikka ta urak tuwa. Tabra unag pig urak nikka wa. En may wakro wa tena. Unikka amnik tamat kunung unikka ikamnik pirangala wakama. Tabra itkahlo. Tabro po unikka ta urak.